Wani kuni ga misafo bi minti jere goje to da su da diwan kowa inda ku baruji arano ministan da nan gwamnati lesdi chat alama yali na kanko ardana ke kenya bawo midi hauritirde larande ni hande tobbe idi hala ko larani nedda ko wakere ko larani jamubi be lesdi enon be koldin ki wakere nyamande hauritirde de dum hauritirde ni hande wadande do be taweki ben don ni hande ardani be cabinet premier ministre majum bandominomi on tobbe didi ni hande bolwana ha hauritirde de hala ko larani jamu bibbe lesdi enon non be koldin kini hande kala dum ko nyamete ha lesdi majum do mo kanjum dum murti ha hunduko arami sinanda do gomnati kanjum o yawtidi be ben don ni hande tawabe ha hauritirde de o ewni ngam ben darto ni hande dede ko burat ko nafata bibbe lesdi arami sinanda do gomnati lesdi chat o artini hande o wolwani hala ko larani koldin kiya o kere ko larani nyamande o wiyata dum kanjum dum ni hande buri suklu gomnati ngam dume dede ni hande dum ko hora ha der lube ha der berniji kala ni hande kuude kuje nyamande be don be kutini raay dum bande de no hutinirte atawan dum don jodi der salteji atawan ni hande labe ndam wala hatun edo dum don mari ni hande wattan ha ko larani jamubi belesti edede ni hande kuje fere ban kuje jaretede mana jaramji ni hande di tokkaki edede ban kumara haaje no huri no hutinirte dum ainoraka bandede no ainirte dum fuma jum mara ni hande wattan ha jamubi belesti ngam man gomnati hoci anniya be ngadano be bawi kam fu be ciottina ni hande kutinirde kalludi ngam heba no wallita bibbe lesdi ara misanda no gomnati o wiata kutinidi ni hande dede ban dum ko bibbe lesdi ngidata ha wakere ko larani nyamande mabbe do dum do wari mari wattam tembi do ha ko torata nyam bibbe lesdi e ngam man kambe ardeni be gomnati be accata huugo be kala ni hande ben don wakkilanaabe kude man ngam be ciottina kala dum ko torata lawol ko larani ni hande nyam bibbe lesdi e ngam man be kutinan kude kuje tati be kabdani hande ha be kabano be paddonoro be lingan ngam ha be kabano be ciottinira enon non to be tawini hande ayi be don bo be ngadanni hande himbe man aman ngam kebano accitinira kude bande do e ngam man dole ni hande ne kam ci e ministere ji kakkanade ha wakere kude majum be jariden be fu mabbe be yummo be daro ngam be kebani hande no be pamtinira bibbe lesdi kala ko mo jukam fu kala babal e woni kam fu hebani hande fama habar won goldo e dum dum dum mari nafudani hande haade de ko wallitirta jamubi belesti ha koldin ki wakere ko larani nyamande hitande hikka ha wakere ko larani don bula wol demitirle ben don ni hande ardani be akude meteo directeur joman o wiata ni hande de lisafi ko wada tobo go hitande hikka dum tobo ni hande famaro do kitale chaalide e nonon hafon binare lesdi kam dum demitirle man dum doyha yehini hande dede banno berde ngidi amma be man fu ha wakere chakantere lesdi ben don be don ngida be soyinde ndiyam majum ngam man kanyum wari gomnati hoci anniya be taskitantu daga jonta demitirle de men de mata bawo dumol ngam ha be kebani hande no be chukira burde den e so en ndiya manta me wadugo ha lesdi dole famtinene mi parano mi sina dando gomnati lesdi chat o wiata dubi didi ragareji di banni hande anniya gomnati hoci namdo dawla hocani anniya ha kude mulum de huwanta lesdi be don gadano be bawi kam fungam habe kebani hande no be chabbitinira so en nyamande ha lesdi njamdi sappo be minti sappo jotta do asudu radio kubarele chat kitinirten Musée national ha wakere ko larani balmi musée gado be nga hebini hande ben don ardontobe nga majum njoitina ma kude mabbe ha sare ministere nga balmi daga kenya jumare e do dum general chanan isaka sheikh be colonel remaji alina jidingar dum kambe ben ni hande njoitina ha kude mabbe be jidina ma bo do ardangal ministre ko kenado balmi so jen habno be boma e ben don ni hande yidube torra kabe betedo general isa kamal wajamus du wadama be taweki chef d'état major
General Hawakere Balmi, General Abakar Abdel Karim, Daoud be Dout be Teddu be Ewnabe Hawakere Kolare ni Sojen be tawa maha babal majum. Sare Mister Nganyamo Lesdi e ko fando non to nyawuji be kudi dalni hande hawritinde mobgal lesdi duniyar ko tuda Hawakere Kolare ni jamudum be beta OMS be puddi daga nyende Alhamisa Salinde go yelwatani hande famtingo yummin goni hande mawbe ardani be leddi ngambe kebani hande no be paddonoro nyawu kolera ngongo ha puttungo ha babe fere fende ha lesdi do e do dum delegue general mo gomnati hedi pro commune berno njamena beto amina kodiana kanyon ardani ngidal man ha governora Kenya tul hindiro woles di betero ambassadeur Sale Kibzabo kankubo wadi gidal Kenya jumare be ben don ni hande turtunobe ko sali ha wakere ko larani sojen be exilen be siyasa be wannobe jungo do narral hamiski ha gewtede be gewtidi hakkunde mabbe du wad goni hande lisafi dede ko hutinira ha narral gal be ngadi jungo do mudum ngam tibitin go jamede ende dum kanyum numbu nakam fularta ha gidal majum ngam habe kebani hande kambe bonu be kutinira dedei dum ko wi'a hanaral man to wodi ko lutti hutiniraka be kebabe timmitinira dum min joga kiraado demitirle be tedo kedabala kanko bo wodi jahangal ngal kugal ha fombinare.

kuge de be nige masan nun kafi ke de ventris tami komanda abgar beli na herlenge jeft wala mo nige sa kes walia madagaskari sahel ye nun kafi han kalske la parafi na katma ka tigan fetna wala parma fi la parfi na katma ka tigan den jeung ge nige porte kama tigan prim ministre al mahalina kay nam la rent fi tu de hede fokma na chaja law kay ngata fi lu sana le bukay kote fi lina ren fituna de ren lawen gelen mai jewe ke lawen fi timane tum go funen am ren tul of negeno ko nga chal bo hi ges ka talam so ma ma na lawen ga lawen fi timara fok nga ke go tala nin ga sin ga en ngal in mai se taramu le bo se taram ni sum ga kafi awa ka en na me prime minister ni chwe ga talam ga en se minister ga na ka en mi fok mana chaja kay law ke lawni fi tinana lawni fi ngate fi lemana law kala ndang kala fi tinale soupe de kala fi tina kay ni si law kala mo kena mi prime minister na kay na mi job fun sala kay lo tam fuli kisime kay ntu etu tiga na kay mi job si kay nam jewe law law gen ke lawni fi tima kusimi ga lo mo mi gen gay ni nam law gen kala mo da la wati tun ka ku tala nang santuris ko na kay ni lu tlematin ga nga wa lomon ga nam la reslak ni fa la ga nga wa putu la ga lak li nga raw yo kala mi mi me ga tlen jo o tlema jon ga ni kangolo ga nam dala wa khala kum fa tlemati ga ka nana la ga go ga putu mi ga ke tlema chumu ga dolia le bum ga kafi am la wa ka pa ma dolima kampit na mi ga kafi ke la uni fi ni na mi ga ga ni nang dum ta da ga ni mi fa ma lang san tung go funang di kude jona de kafe hera me premier ministre ndala kafe ni min gane la marjota ke tam sumsa ka tumna ram dala gomni finat min gane tlanam nan gane mai kudi ram dala kramo kai nan gane mana me premier ministre la kalam na ham dala la len min gane e fokmana cha jan gane a vol tous ya kai marmoy ke tam sumondi am tlema jon ka am gani kene wolin bina la kay moy ma jo moy ma ko am su de ko ka am ge ka feni ala nga fresh am na fat ki on mi fam nga kana mi prime minister na nam lawar am job kan mi gomni bina ga dam dal tlen hidi jew gani gomna kat min gani lan tlena mi hidin gani nga fko jew ala na moy cho tlema qala kan si du mun am ka tu eta mu tu eta mi zo heli mala kay li nga li moy cho wani kay si voltus ya kay fadam gyo kan ram gan gani tuntu ma hay linam tandi gana mi prime minister job gan mi fokmana cha cha galop na ma foli kisani so lumun gani samay kalsen kalam di bu nage wa ma mul ma na fi laqa fi zda gata gan sila wen gala un fi ngade fi tin na kaya ku tala ram tin gan mai ma ka to am ko de la ketum di mai kay la un fi zum na mi ka fi gan nam la wa ram dala ne ka la ni helina fi zum na khlin ko fulu mi ka kali kali men gani sum kameno titut kalbu mai di suf khaira mi job ko en vul laun kai mi nam metrikter mo chul gulo so lau galaun fi sina fi nina kai nam metrikter nam ne vul la waram da la wa hili maraqaini nin ga si gan kreya en choha gal maraqaini nin ka si tagamum ga kafi am da gan hin am kafe ngoni ngol non gala len tuntu go jeba gan lingal dini choha fe ban lingal din wan mai choglonga fe manga mai chonga manga mai di gara prime minister da gan la len a fol tu gan ha duala na gan nin o tin tlema sumi gana mai zum ngadi choha fe na mai ngadi ni karial mala gan fatta goni gan la gumgurum ni goni asumni karial masum gana ani mi famwa bu nage o hen dan gan ni gan me yina rente sida sir ke cholo zo ken gela wen gela ni fi so jina ren cholo gena la tap jam tlena le bu itabum yala wana maliga la fdoni tleni don ngolo ka ngom jami ngoma tlena tlena fi so jina ren fi fam juma la musée national na ka fi sa so jina ngaini ren ni se sa gloqa na ren si laks ken kamat gulo hay lopne fi se ren laksigen lopna fir de gen lo ministere fi sojina kay maglo kam gani kan mi general machor musum lo kay ya sina da gen mi samuma la general shaman isaka ashek kan gudumul ma kan mi colonel remaji alina jadingar kan musigane laksigulo lopte sigane mi ministere fi sojina kan
samuma la général Isaka Maloa Jamus rais mun mangolo kansa bonisinisi sa samulo sa soji la hidi sumesinisi sa la gani siulo lopuli la kan ma chef de major me fi soji no kadam genera Abakar Abdel Karim Daoud konam ko ma awa hen tan ga ministre vi doctora kan hidi fokma fok vi dinet ma la ga ngade vi tiusana kan kam het pour vi jeudi kan la kan te ferit kan min la wenga la on vi taba fulman jufta min somna alsi chugusko la wa ngafka la on vi ko moyne vi kolara nana kan le ganga farmol vi jamen dani ga maklo kam ku di la wa xena mga ni ga delega de 72 72 vi komni vi na gata kan bref da ga farmol vi jamen dan de chadi ala amina ko jena kan xeram le gani kula ya gubernora ta ga jamen tanda awahen tan ga ni kan me sama choli zo lopne vi tap jara gro ni vi na gat ni fuli kalam na ga media tera sama yuma la ambassadeur sal kep jabo en pour vi vendre de kamada kan me fisi ga en si sa je we no go qal go fulu yo bunu go mi ga awoldani hodi fu don hi de som sara ga en no ga kal ga kali ga to si chuka chugi na rem ga kafni zo hodi fu don ga ni en me mo lidin ga mi fok mo vi sa qais ga gal magdu na vi na gata vi chadi rain sa hay hum to te li majuma la miskina kana fisigen kagala sinisia kana mlawen kay kagala nisigen bay gerge lok mala kay la hum to te menu na gafugo alen to am ko len gi gutu am ana kain kagala nisigen kay lenam kaini awa hen tan gain ministre na vi sumna kain sama yuma la keda bala enam glan kalisi kubidan herweda gal help no falamo kan am kalse gal ma kem ni fina wat vi chade ren ami pour je dis la am chose am bon organi am kalse ko sare cinema zumi gal khlak am trise gal ma dabana am trise sara li nam na sare li wa mazumi na kay wan to ga to digena awa hen tan ga ni ren me lop ma fi fok marakebe ren ma law ga li ngata fi tu sana kay ma kas gal fi mangdulla kainisi la kendi lakigata kay dulo pa malina ko pusatcha atunia na ulin lakin kaya lakin tilmal klafandi meno lopo kay tuwe tuwe di kana kainisi fitus kani puri jamen kamet puri jadi kainisi vada fituna dah kain maglo kame atu fituna dapat kani mitu mongol vi province vi mangdul kesa mayuma la genus je dubum kain fati fun fituna takain mi namu awa vatla bara fi nagat kadigan dan nung kaf kain ga nga funga fi moine fi kolera na kain fok nga fi doktor fa kais ga al bar el gazal hidi ONG tar kabiyar al bir kain nisi bur fi nisi la kain

choice na kono ane se itu si kodigo jo cha pai ramana mbia go di bu na ge wa khaifa di wa khaila bara fi na kat maga di kan tan na kan job do me ni ki gambai ka en glo fun lin dang na ani ana e ka to lam go ka ki chaunu le ti glo ni mi famnga.

Kingi de ben gi mazal nom kafe ka ni ge sa filini viga hum vun vevedin ga ni mi famnga a ka in wa ga ni kalon kali go jia gi de be mi ni ge sa hum raden nom kafe ka ni en jok diga bakura alo vun dia hi jaftu fala bon ka ni ge se ga nom kafe sa kiran tis robot na la fu don bon ro ka sa ka es ka li ai tura sa ka sa tin ga mursalil bo shakwa ka mi te vi go ro vi docteur lawan gilbert ka ni ki sa ka si yorda non kafi ka ni la ni ful ki tengir da ka ni ki sa ka muru na jan marki ni sa ka sputer go bitani ki ki debe ka ni nan kalu gal gi jiga ni dina la la para fi na gat nan jambo ga ni dom go mi telem ge sen gu dum ga mi jam ku job ka sum zo guda an dilen cho ti gen glo kam ga ni chope gabriel ta gurum hat pulit ka ni ne ki gam bay be ko do nativite ka ni sa mo ngom yam la na tema kaf me li ga radio fait ka ni mo si wala la mi dam mi jim ta be ma jim roger wa ka ni ki ni human dele na ko fon tolop tani jo ko lobum difige min anons jabru mor ko on fi lo vinda su masani lawn parbalam kay lawn flay bur maka fokan lobum ngoma he minda he ngade bi lutoya

assalamu alaikum mana isa kani gite min di haga kalkala undi studio ndo balora ni kedo haga no gudan ndo kalkala gite na bal ngumun ngi sondu tana medi no ngi kan haram sa en hagi ki ki wa ka haga dum ji haga raka yo mo handa ngar doje ko la felle rak man ngi ngar ko la ko ni daga la felle gedem mo koy mo kala ko la felle re ngi sondu ma kala ko ko la no aji hebeda re kam tan na bal ngumun ngi sondu mo mi ngi kele ngi kul ga da ya ji du ngumun ga da ya mo tan na bal ngumun ngi sondu mo ga ji kul ndo kabin technique yo da yi mo tara wala dum ngi chan ga chobbe gabriel ay ton ma chalala degram gi tengi chalaga nikenga mbaye beguto nativité la yenga la drinki aje ko te wara yaw ndiri ji dan tani ko mi tara wala ngedum ngi chan ga jim taruje dunga tan micro ga pi abara mun ngar tan meden mi wati nga waya ibrahim mamad mobi ngi pi garu ga kamrum ko mo lo nativité de tan mun ko sa tamini ni ki ga naga inji wadum ko mo bin technique.

Iya, wate akhirnya hujan orang kalkal dengan tanah barang menunggu sanjungnya munculnya orang barang dan menggelungge nama ruh gelung gubernur nama nawa daulang gede lungge nawa unde yobe unde daya nama nawa ha unde lak ga nalu unde kaya ga kula unde daniu daya barang daniu bulma para dan 2 kilometer mindes. Yo wate daga barangga dan yo bol ma far dan dia tau kilometer minde sia kula lege te yenge dai dan ma nama na uga dai lungge nama na rubul ni dan mungge gubernur an ga na yor dai tran ya jang gu gute go yin ge dan na yo na wa am mi yonge refuse ngi ama ha gudi ju fana dan ga ya ma ya yo kula wonde dai kaya yo yonge dai hera mo ran mi yonge kula wonde do lenga na Nigeria gre ya ma ya uga dan go nama na wa dan wo ni na wa dan yo dai kula ko chala baga yo kula ko tala baga kimi kimi rong yenge dai lungge dan go nama na uga dan yo gre wate hala radio da ya mukulano wa da ya premier minister alla mai halina nga dan ko churunan chobna ngan gite agam naram hala ma kombu nga dai mom na nam kalende hal nga da ya hal nga mai no dem no gro melegir no da ya ka jonge kede hal nga mani kan no yenge je ya kam nan ken ni man nga je ya ka dran ya je ya kam nam nokta jama jama dinge kede ki ken ni dran ya ka yo kombu nga hal nga mom na yo da kombu ki mi hal nga dai hal nga mi go yubi ka gu kombu kombu ka yo ba yo nga dai ken ni nga dai dran ja yi ka Grekaniga daidran yi chaire gete yang ngam yong yi chaire kadang ya Japan ka daidran na yi kamnar gete wa unda kawlingan yo dai ya prime minister yo dai ringe dan na chagman na ka dingre ya a chono kimi kimi ro a chono hoai si ri di singha mu tona ka wo ri dingi kede kadang halla mu kala yo chadan mu ngi dingi kede kada yo gamna unda ka gu wa unda dai dan mu ngun burni ngam no wa dai ya ngai chadi yo gam minda singa chono dan mu naro ka jangi kede kada yo yo ngi dai dingi dan na chagu Acuana itai orang kalkal gua ya, acuana gaman gua mai karukur lahir ada ngan, dan orang mungkin kaju kamu ngan dan ngan daya nanda gua dandi udinge kere kadang miko, iya tanah yang galah rendu maya udin karangan nama yo inge, daya udinge dan gua naja gawan dekau lingan, acuana dihini do kal inge daya nama ruh headinge miko yutunga daya damnunga, daya macan naga inge daya damnunga macan naga artep sihir udinge kere kadang miko gua daya udinge miko gua asriya tunga daya hiera ama inge mutono yo yonga euro, acuana miko ikhlas orang galah endende yo inge daya inge dran, yalanna daya miko kere kadang wa Japan ga dran ya kam naram halama kum bugam hamna da kimi kimi gro da dan wanga da na roka jo sisi yo gre chegni on da kawli ngar mar ko re ko dan naro yi chono da fo dong da na mur go fo dong na la pia fo gro gro yi chono dio kalkalia dinge kede kada gre halla ho kuma ma da na ju ni ga dinge kede kada ng mi go ya ni o prime minister yo da ya on da kawli ngani yo chono da ya mi go ngi kede kada ng da mon ng da ya moto no nga da himno yo manga acuna dai bolindo dai hokuma mana jugu niega kul kalkalga migo nge dai namuru ga alama mingo nge dran mangi yokolnga dai minister nge dai namuru ga fodonga di minister alama dai lawni ka josi yonga yi jugu nier kalkal awonde kawli nganyo di na chak ma chono bolindo ye magri yulur kalkal gere dai ya dai nduro lu nandi kalkal ya ndi ga kenyo dingi amande bi yonga dai hedan manga yi chak migo di yeyu wala mani yama ga da dai yama da kalkal yan bunji ke yama da kalkal lunga andi e biyo dan wa yama nga dai ya dan munga yiti nga dai ya itan ko tan yina no ogumre kalkal mu gore dai dingi ke da kada nga yo anima yo nga dai dingi na chage a chono mi ngi ke da ngi ko ga ipi ha bare go dai dran go yulur kalkal da yama nga da dai yama yulo bor mi gore kalkal da hani mi yo yu di yu ko mun mun nga ya dran go yama nga da dai dran yan dinga ko la bar nga dai ipi yo nga dai dingi dan na chage dai fodonga dai namru ngi kida suing jugudo hala dinga danna chagu yorga nga miga unga dai tran yukulga dai yela go ya munda bla ma dala ga kulli joga bla ma ku dala ga kulli arda yo dran gudo dai yela go ya munga dai dran go ya ka dinga ranji kede ka dalunga kulli director niyo dinga na chagu ma chon hala dai yo gam niyo a dala go kulli arjo dinga kede ka da kulga chon yima ir kalkal gre dai kida ni akulnga dai dran go yan aga fodonga dai ya namru go hala dai yo yima ni kan mai ga kumbonga kede ka da namru go fi wir maraydo dai dinga mi go helinga nono a kulli arjo go mi go yima ir kalkal gre dinga ni akulnga dai ya dran go yan ye ga dai dinga lunga dai namru go mi go dai dran ila go nga i chagyo dai dan go na chagawnd ko ni an gre prime minister alla mai halina ya dan gonda ko yina chaga wonda ka wlinga na rai fodonga dai namru go fodonga dai ko magale dum nam huna i chono dran halla da yo dinge kede kadanga halla ko manna juga chono dingan ga halla dai ya dingan ge kede kadanga chana wonda ga ngani hinji yo dai dran go i ke kan de kal kal ha ga munda da nga ha ga kenna ka mai ga di hele ni akul nga dai dran go hela yo ge dai dinge dan wona chaga agar man naram halla ma dingo ko manga mono charna juga chana wonda ga hinji yo yeh go habar ra gete ngire dan yo da yam kula gurno hogire da yam migo ge
dai hala ingradan has ngingra akre ingi dai ding namuru gi ding akre inga dai ya yi kal ding gargam ne jenal ngi hala rebelin yo ngi changa musée national ngi akre yo dai ya yo mangi dai ya hog yor dai mi yo kinje kede ya ta kiden ga ya ya ta gardan yo aji hijma yor yo lungi changa general shanan ishaq ashek yo lungi changa konenel ramaji alina jandi jadingar dai dran ki yunge aliya ta den dabulin gre ya ju kidanga dan yo apa minister nga namur gu minister nga kre yo lunga dan mangi chana general yisa kamalwa jamus yo lunga de nga kullu dum nga kre kota kota nga chana dai general nga dan mangi duman nga dum nga kre chana bakar abdul karim daud yo nga dai dran ya je ga yan kidare geter aida yo go habar ga te ngire danyo da yama o mo konano ha minister nga dai lawni ka joda arun ni la fiawnde do la ngam no handio dai dan mangi dani mi wonge kete kada o mes yo drangu yan chomna ngara ngite ngi churna kama yor ag mun nar wal lama mi kiunge dai dran yo kola ngara dan ha province ngara ni yo nge dai dran ya jangu gite ga yi kama nar wal lama dinge kete kada ang han ge bor wala ranga alla ka joanga na alga dai ya na chi mi wonge kete kada ga nag mi go angal lam ga yi kullu ko tala ga dan yo nge dai yinge dran wo ya je yakara gite lunga kulli dirige le gouvernement ngidam no mo janno gouverneur yo dai ya dran nga ya jere gitegre dai ding helen ya kun nga wandu burni dum nyamena ngirum gi chadaga amina ko jana yo ngi ya jere dai ya kam naram halla maloni ka jawal wayo yo go habar ragete ngire danyo habar ngire danyo namru go migawu ngi manna ko la par lugyu wala manna ko la par ngi le ngi do kan mi go dran mo ngi ka helay lungi chanaga media terra sale kebzabu yo go dai ya dan dan munga dai ya chur yoro dan go aji jima yoro dan yu migaw nga dran yali kula ngonga de nga changa ex politico militaire nga dai dran yu kula ngonga de nga dai herere yaw ga yan folo ga ya tarka ka dumay ga dai ya yaju ga yaw ga yu kula handu hay cer ki danga dana handu ngi charanga tenni ka kan ngi miski yo ya jangu gute ga taram nangi kere kada agar mun naram halama ki ga ni ka kan ngaran nga dai dran ya tana mai ga dran da halama hukuma yen ki dere kal kali la felle yo nga dai dinga dan go na chapalon ga dai dran ya kam nangi kerekada yego habar ngite ngire danyo habar ngadai namur minister nga namur go fodang ngorosu yeyre manar mallama ni kire lungi chanaka keda bala dai churu dan go nalga namar lugal uga nalla anum de tai do langam no yahandu ga nama nalga na chapal mi ngi kire kada ji lami har ga dran ya jangu gote angorsu adoba ge ya jega undu balanga danyo dai ya bongor yo pardon mo kilometer ngi kire kada nga akulal debu nga akulal le rena de ro mi ge dran go ya ja kamran wallama num mo wallama namru ga halnge erni daraja su ben fo yerdi yere yo nga ya dani mi go jama nga dai ya yalla ge te mi go na chapal dana da nga ya ka yego habar ga te ngire danyo namru go lungu dai ya mi go ngi chapali ngaran nga lungi chan ga ko le directeur ngaran nga dai dan ko law ni ka jo da erni lafia fu dawla ngam no yotan mo ngi namru go churer yali ko la und mandul ga dai ya lama ki da ngaran ge ke de kadang an mi go dawayu di ngaran ge akul nga na nga dai dran akul nga yen mi go dawa nga yo nga yana ho gire wanda ha ga lu ci ga ra nga ma ya lo yo ho gire nga kya ge kinnan ge dai dran yan yo nga yo dai dran go ya ta ka karan ga yaru ga ji la meria jangu te awu ndukum ra ga ya kam nan yo lu nga kul secrétaire général ngaran ge dai yo wonde province ngan mandul yo mu dan go na ju ka kat ngaran yo na wa yan chobla ngaran yo lungi chan ga jimas je dulum mangga dai dan mangga najegere dai miyongi kere kada ga yo dai ya ka dingaran hange dai wonde ki arak yor ki dingaran ge dai dran yana onda ga duki yo ha ki arak yo wati abar ngam no tramedi mi ngaji la mangga ki anara masandu se na aw sandu se na ha ki araka ki awaka o chupaka duki yo ki araka yo ana bola handu mu koy mbalono ka binne technique kri tali mu ka tata mi ndiki ga kenna wado mu koy mino robulin ka bin technique

tani jabina radio mun gwanu basma yarta ta yamana wanama karmin pur kargin gwati kan timas tani puma tok mi yamba no til kalvani na bazar pupu ba tok mi yamba karge mai ame uli sunda krame ame kawan fidi ko zong mai mana prater lechi tuwan dani yapana chubbe gabriel nam gili sunda ko dam kai digam bi nekim neki gambai bigoto nativité kaka iga mo ajinu mum sunda mai jim tawro ji haka garwani sarli karam halan nam dogan go magar mai sona credit sans filtre ce lopi but ko se balan kala kala kala tren kala kritivia ni asimai fun tim gon la tarbe mom basna wanga mu simo per in yak sama ko tamar mai ra ka dentilen de wanda anda hut fun so lu ko la hut ni humo gi tv ka humba ne ni so mai ra ka tamai ne ah ni paygina un jivina humo gi tv ya ne to zinara kita po furira magna teu teu teu no halang mai

tv ya ni salwa ni halka ta tv ci tuhai ni fatta amba tukar koriyo agri to yam fidi ndaka ya ay humbo mo mbassana ngolom minister na alma halina bu may makana fidiya nam li tokka ni ka iriro chiller mai ni ka tatle su timai su ay tasin mai ani sumai so anapa listen de umu ulima nam listen de hunan nam yesi igamu sumai so ana ni minister ki sumu minister su kol ka sara chiller mai ka sabai tin mai sar horanga mu sabai yori na bel nam chasi si igamu chin nam chasi iyabsi igamu ani yo shock point fo kami fana ba so point nam kam fo kama ki kingwani nam pagasia ni ka iri fo fitina da nam dena tanda tatita government sab gitu join tsu mai so ita sina kan go sokan wani ka chibi chuchodi gwalena kusukani ka tinu ulima mai chivindi chugoro ngola sen tuksi sotta abiyan su sotta ni cho timaira tsazina ra ni timaira tsira in bai gitu dirinda no nam ti olamba ari su li para tsu tirle ni ka chividi tsu hioni kimizigi jagya tsu hioni anigin sudia ka imata tidi tsu hioni anga wazena usi chola chivir nadi su untin zikan usuk an su kususia yo mai ma yi chamale ni ani yo yirgani ulim la mai huna su hioni masina ka chividi le tsia zinna pelni ni tsu mai zona bat daka ekli suwarna ani kuvarmana utam tiyan ni samaira namakulo irma wanadi nam tiyarba mul basu tamba minan hepabliya jivira fisuna ani tsaya sina ile kulo su uri ko wandana ni ni ka tsaya sumai suwa anjundi kuvarmana gili sabak li sunum chucho nam ga ci walla masuna hal humbig masun jivira ani suna kawi usira ta kwasi din ka nam tiyarba sara jivira wan alirni kiri kihum tsara kai susotara pakma mer baktela tra ko jivya kol mer kol usse sumaza tasina kol mer kol kimiz mairana asin ima titujuna se azinna palni belni lasiyani jivya ani am dinar ba minister gine usse zida hana sumay sulam des se kufsa zifa fakwane usuli sudu usinna bel sumay su baktela ko lo radio usse zina bel ni sumay su ana ciwalik masuna suna hum jivya ani sumai so ana kasi ka humru tunda tana hin chok chi wal ta fugo sumai rana ka sa tinar ni lop ta charu cho chai ai ga tai ti mo chivindi tu dir sul ga gi chu jarna so po mo banana paga bangal sumai ro horanga paka nam paka sumai ro horanga ro ani nam tian pa ani gol mai rana ba su kol ga silo na bas mai gira am ya sai ga mai ani ko director mai mun gol na kol ga sa ro lum sirwani tian pa ai chu ni wan ko le gi chivya yona asita mi kadiya hay kan i fat mai ran bayarwani do sai ga chuchudi ani bas mai gir iri kair chuchu mi hindini su mai su tuk kairan ne yona ba farazia hin ga ita dile ani su mai su ana haka i fat mai talir ne lon li hin teo kala teo kala ai gidi ni tirana ba titar ka kin batara ani titar ka kin tin tarang wi wana ne a tin tangini chogana anam tinana ba ani ativir ne kuvarmono tamba hal tambinana chalasletum nam chadi chachijanda nam hin allazu basan wani samtar horaka umai ani sumai zona daga mazir jivya li horak mai mo wal ni kalani meni tasiya hina kai horak mai mana horkom pai yolona na ni lusna to wana hina anjuni yufu fakamai ni samar nam pakat kara namu wana ni ani simairin gwalla mini anfa yam tsu asgarin na halang chini huwa magari masin bel anga kwal samige an tu fatin huwa da ni suma su li sunda hurut na bu mai makana minister mai mukai asgarin utamba yozi azi se sunda tu kwasiya an mangwan na ni general shanan isaka al sheik ma ambara ni colonel remaji alina jadingar ni bu mai makana minister utamba ni ma asgarin na isaka malwa jamus ni samai ma hasu sundara ani chief de état major mai ma asgarin uda tamba yaman abakar abdul karim daud mai sungol su tanga yasu chikango dina mana halang mai su li sundai ministre kai sa chilla ka sara doctor
ani sabtel sitte ul tab mayma kolga iri raw doctor ga yam nagarna hala yamana oms bu mayma ka yin gana azifitazia azifira fitazir wani al suura ahal suur wani kai circi walla hal kumbu civiya kai tug da mariya ana kolerara kara usi jamin tanini ani chamairana da ga kolu si bin kan jamin tanda ya ana amina kujana ni chamairana litoka fugaziara mai samai mana hebali duk wang sunu humbas mai girta ne ni mediator ne ya mana ambassador Sale Kebzabo bu mai makana ani nam inga fukata usu mai suana ani su parti politika su noi ta zeka de pagyana su mai suana kai samai politika ani azihin a basaka ani tin irsi inu bas mai ratanga mai na ani fi fun ba zu fama wuli mai ya mana si mai ya mana miskina azika ta zuwa ne akon usana nan ulta ne gilina nige anin halin fat mai rana su mai sun nota zai na sana dini almana hina azai hon ayu basa kira na zai halin bilan nama kai ana mul basa ni sa ko bi maliana ko chat ga ne ta zai kidikina minister mai makai sarar horakna ya mana keda bala anin nam ko poira ani ifat mai ran bala bayawar ni sit bas mai girga ga tanine bu mai makai hingana nam tuda tuda no lim ya mana daba ni yenda mane yani eximo bongorna tok ani itudwani kwalin bilang mai mane hindina ne halfun bugin mangsuna kai sachi mo lomachu ni mai kai min min ta sikai horak mai horkanam wana mai ni nam tutani kai dina mani na namu wana wani gol mai ra chi waila kai kolga iri fafu chilla in kai ndaga mai ra mandulla azifika ta siya fimaira zafi tazirwa ne akwalini usun maira kade azilata azafi tazini kahinga kwalini usun maira zakade latta na zafi tazini usun maima kumurana ne salisun magara eksa akwalini dagar mandula yamana jimas jedubum samaimana titoka fokazi anamai ne samaima telegira ne telegi maimana ba kasi namu kakwalika isla titra sumai su noi ta sege hu simi yamana gobe ni simi yamana gobe na bu mai misi dinam in kaya kaya ni hani kai ndaka mai ra lakka hani pai simi ma bonna tok tut madam tutu ani ikwal na ba ira sumai su noi ta sege chole bas mai ni serera baka kulina marwani kana an mige nam tudwa nai a kwal u dinama kaumai bu ma bas sa du tagana lirlin juga ta kai tudu mai ra kolera ni su mai su kai ndaga mai bar il gazella uta mi yamana al bir ani pu mai makana si di toka yira si di toka ran hanu si mai ma musorana ani sok pu mai ne a chin wala halin humba kai la tuk ta tif ma suna aso ne ni futa si undat mai chok ta zigu komar mai ni pu mai basana tabir ni na ka so mai su wir mai ba ni ku jup jang mai telam gais mai wonu tabun chok ma ni ani ka mai fatamba tukaira kure afirin fana fali an al dinman ko tamara ta tata ngin ko kai balang matin ko lang pa ai yi fayta yin go tan timastwa balam sham wala pagadi ko no tawunin ba wa kame kite po furir magna hala karam pu mai ma si taram pu mai ma kwatara ningi gele ngi gele in ko tam ga fu ka ku mai ma na ni pu mai lisa chodi ka pu mai ma na jago ngana jak ja din tarhun min na kaudi ni pu mai ma na kwatan kwatni ani pumelen din bowan pumem sindamani anhin hong kisun wanga disuna na furera kitap magaya sumai suna ka kagaya huli jivina sumai suna dak kazin le luno tamba igli irgo dak magai mai yelangi chole kologo dal dal dal nan tabia technician disole golo

0: 君どちれ、さりれろれ。
1: 彼女が好き、みどちれ、さりれろれ。
0: 彼女はやっぱり、みどちれ、さりれろれ。
1: 彼女はやっぱり、みどちれ、さりれろれ。
0: 彼女はさやかり、みどちれ、さりれろれ。
1: 彼女好きだって歌ってらまら、さりれろれ。
0: 彼女はいいな、はい、わちわまら、さりれろれ。
1: 彼女はまさか、だいやおさまら、
0: さりれろれ。
1: 彼女はいいな、じゃなわさらまら、
0: さりれろれ。
1: 彼女はいいな、じゃなわさらまら、
0: さりれろれ。
1: 彼女はいいな、じゃなわさらまら、
0: さりれろれ。
1: 彼女はいいな、じゃなわさらまら、
0: さりれろれ。
1: 彼女はさりれろれ。
2: Saa kwa zuye degige murtoto zoye saa desie kara dekiat ete terogoyne angyana radio midin labaratanda aminea kujuku. Labaratanda aminea duruko pireme ni ministri aleme halina mireyima ni nguski nguski tuware chana gene chana anu gena janib aine sekiriti alemantere siha eno maashanga te duruko chana gene ukuri kikair chana gena amara mambura anu kabine hirime humanae amara e ama kura bagna erdene chana durko hadir kindire wokur o dur chana gena anu security alimen anu amni anu mashanga te durko dili da nuki premier minister alema halina faragre kaso durko anu nufurore masha gana dir akecheki masha ago masha na dili jaktre shi ago kegorona bosabo enara gana ago durko cheki kekore ina iye inara no koka inara idira gna te inara gna darar anu shaba te jiran ayinu chana ayinu janib ayinu maashanga te durko dili chapchini amara no musili na gna dili chapchini inara nza ago shaba gna inara durko maasha durko ago dili amara no ago komersan gna dili inara gna dili nakere maasha no shaba maashindo za ago maramre washindina te durko dili da nukin te jiran farigre kaswa anu nyemene kaswa arani ara agara gannan furo amara nu komersa anu maasha jasadga ina kura jasadga ganna ina ara nu jasad ichika dili jakindi beki ago kegoro na ago ke nufuro re ago ke hunduna ago dili wasak ina ara dili chin te jiran ang nyana za mosila magayne re siya anu shaba nga te bur muhimin za hakuma ina ajiran yarkene bur muhimir anyana wajib hon yarkene da go ina ran maasha durko dilli ina no amma commerçant dilli jakinde ina ragna bur gende re jas ga te durko dilli danukin tajiran wokro dirkana gena chani ba no si ha no maashin si ha no ina no dawanga ina ragna si ha no ina si ha na durko dilli danuki tajiran wo dur wokir premier minister ama musilina janib ayno ago minister ayno tujaran ayn minister an si han gana ma chugna chapchene za inara gana dilli anyana musila mugaina lazim ay faragre lazim amarano minister janib chuwa gana ago yerkindere ago tere dur ko chakene dur ke ano kaso inara gana chakene za Ago inaragane dille ama labar chindere za ago control inaragane tuwege chindere za angyan ang ini ina ano hakuma fadda ang tabochino za inaragane ina gan chindere ago lazim mrena hukuk ina ano hakuma gana tabochino mrena lazim inaragane ina gan chindere tuwejad gan chindere za lazim tabochino tedruko dille fatre tajiran ina ano Hakuma janib aano si aano shaaba nga durko dili wakir aano ina aano premier minister amara gana chapkina dili daano ke terbara aano modu aano chua durko modu trana aano janib aano wakir aano jekanga ngelo ye wakir aano jekanga janib aano zira nga te durko dili daano ki janib aano wakir jekanga zira te durko zira wakir aano jekanga ngelo re addira negazin Tajiran wakir chana gena amarano musilina ayano ngano director ano Agence Nationale de la Meteorologie angano bura henga wakirano ngil UR ge inara gena director ra henga te mrena chana duko hadrichinni farag re wakirano jika yada UA inara UR ga te wakira ina adre negezin saason kanchena krenin tajiran lazim wakirano jika ngar arshugu Ago zalim ainara no bafaga maasha ainara bafaga te durko dali da nukindini. Fatigre ago saasana ina ang zira genga na wukira ma adira kanchini. Tajira nina anu zira kanchina ang yana ina genera. Ago kea anu yisi genera te durko maasha gendika te na durko dili ti ojihada wukuri chana durko chendini. Za ina anu wukira na jikinga ngilore wukira anu saasana kanchina meria ainara shisha. Tajiran za mashaba gana tuwajahada dili ayinara gendere za zira amira bafaga atay durko dili da nukin. Tajiran wukuro duri chana durko ayano bu inaya premier minister alame aline faragre hadaf ayano hakuma. Inayano budola nga inayano wada ayano shaba nguayna inayano duz chante wa sante ayano inayano mursa chu genga ayano aksyan kidri genga ay. Tegna lazim tabak tingin tegna anu saasana chugna kanchindre ar shugu lazim ama ministre amaram musilina gna za anyane yerkine hermema genga te durko dili danu kin janiban aminu mashanga terbara yema anu ngoskinga anu mize anu eskranga anu inaranu koba anu jariban eskranga na Tedroko amarano iska musilina iska gana resimir nakre ayano direkte ayano general shan isaqa sheq indaga ayano konenel remaji ali aliana jandingar mire amachu arangana resimir hirmehendo da nakre tegeno okur udur chana gendar ayano minister ayano enenga minister ayano iskranga dezarme mire na chana doko hadirkinni isaqa maluwa jamuz Mere resmier chef d'état major général des armées Abakar Abdelkrim Daoud mere amaron musilin eskar koray amaron civil ya ma ora musilin shaba gna chana durko hadir chindin wokir passe amar hirman der resmier chandaga terbara minister ayno santeng ayno sihanga mere ayno munazama ayno OMS indiga ayno siha ayno alamin woski lahsure Chana gendin, chana ane gendra janib ayano durra ayano kolera yindiga Ukraini jekan ina ayano kolera yindiga burchi tegiran Ukur o dur chana gendra amaranu lider komuniter marana chana gana durko hadir chindin Ama za amaranu chef tradisyonel indore amaranu buguraye Ama dilige karcheye chef de kareye amaranu musilina aramalla anu karcheye durko chikaye Ara gana za amma gana musilina honda goyendere shaba gana tuwege chendere ina ino dura ino kolera indiga wukirana jikanga ni ino nyemena durko burki tegiran za ina angyana ijan indore za maashu wichore kema dili savunar tulchi nene maashi ngaye za maashu wo kema dili tulchi ngaye za ago warabet tero zuro chroore za dili savunar kema tulchi ngaye ina ara gana za shaba mira famkindiga amarano aro chef de carré inaragna musile honda yerkinder herma dilli shaba fatte ke der famkindig terbara fatte gre za angnana adde kasarma adde haseno hadir yerkinel ago laptam mirer kolal kinga terer hadir dawga ngatena durko to jihad dilli kendre Terabar ayam ayam yang uskinga media ter ayam republika ayam mudawi ayam dolanga ayam ambasador sale kip zago mereka ayam ayam yang uskinga rekana gane kana ayam gane amarono politiko militer amarono siasi nang arko erdini ago kair erdera arko ayam tafa ayam ke danakro dur doha ado gatar ke danakrae amarono miskinga ardo mrena solo gendra amara gana o durur ki anu medyater dirar pibilika ya muddao yi kiana gendin kiana anu zi akor anu kaya dana kira zi akor hundu da tabaktin ay zi amaranu erdini solo gendra yetkinde ya agu marana muttao ya ama shaba durko hirmendiga te durko dili danu kindire te giren uku duri kiana gendra anu muttao anu ambasader sali ki bzago amaranu siyasina marana dulli dhujaad iskenni za akor ondo yana yano tafu kaya da nakara za tabaktinga te durko dili da nukindre. Terabara minister ayano de la production animal de la agriculture ayano keda bala indiga janib ayano ziraya nga raya nga mirena yara gana junub ayano kiat nga durko chi ngoski lai sure zona ayano doba nga mira terni amarano musilina o durichikaye gana mkabla gigeni terbara okro dur dobar terne adra terbara bongor aina bongor na erni zani baina zira dur chika gna dilli agorahini za zira nu okra jikan lo ya inara gna zira amaro dur zira gende chika to ja de dilli chenni za hirma mere dilli terga za inana zira undo dilli bafoka inara gna dilli amaro dur terne minister ge mugabla gna te dur ko dilli da nukinere terbara aino director ano ano delegasi ano sante nga sehang zona ano mundur nga ranga marano dur chana gendra chana ne gendra ano ano ukraine jekinga ano sasana sana dalfeno wa 2026 te gna ora ano dur ko jekanga gna za chana hondo ano sana dalfeno wa 2026 herima ano jane men sehang amarano dur gendra gna dilli da chana gendin za siha yanu zona anu komuna nga durko dili teriki inara gana kiana durko nukindini wukur duri kiana gandira ayanu sekretari general ayanu profes ayanu mandul nga mire kiana durko hadirchini jimas kidulum mire kiana durko hadirchini janib ayanu tujihada inara gana janib ayanu siha nga inara nukubur urana jike urara nu sasina ayanu sanadalfini shirisi te urana durko gandira te durko dili da niqash gendri ina arano tisra ina tisra ina gna za ina anu gendra za ku terga ina shaba za kala shaba nga durko dili amarano musilin siha nga durko gendiga te dili da nukire terabara zona anu barqazal nga amar barqazal anu delegasi anu sante nga siha nga ray nga dur او دور مصر برخزل مره امن اونجی اینو البیار اینده که مرانه چانه گیندین چانه اینو گیندرانه مرانه جانب اینو سیانه درکو چانه گیندین هدف اوندو دو چانه گیندره دره اینو کلرانه تینا زونه اینو مصرانه تینا درکو چیته دیران امرانو اونجی امرانو دلیگاسی امرانو مسیلینه او دور چکاگنه چانه گیندین زا دره اینو کلرانه نیانو درکو چکنه شابا وگنه تو جهد اند دلی گیندره za tuu yege kender inaano durra mire darar huma faamkindere angyana za dili yerkine kuyme chinere durrar kainga te durko dili da nukindere. Terabara delegasi ayanu guvernama ayanu ni ayanu yube indigaye ayanu kar zona erlak nga durko erni ni ayanu kaya indiga te durko erni kilometre gura durko durichana gendin kiana nunu gendra mara yanan musilina yanan kaerchad nga gana erdini amarano nijirine o dur za amarano refijie o dur yarkindini zona yanu chad nga durko chika hala hondo maash hondo ya hala hondo da chika nga gana rayindagare tajiran o dur ziyara gandini hala ra gana dili da nukini za shaba mre o dur ama refijie za hala na chika nga za hala hondo wakirano ngilo nga inara gana dili da rayindini te durko dili ago rayindini da nukindire labaratanda labra aynu bolunga labaratanda tosre labra anki hasan yandaran jean kojuye tirim gayuz ya ankara yandaran kair sale mahammad sale saga ke mahmud grasa angara der dona kendere

ngajan na sa duwinjan cho sa meren ay kong kata agwart ran mo parchila chan sa kurda agwart ran mo gari rogo chan ratang asalala wasar yur na badar ratang bora zakako gila sa la chan ratani yur na badar izle digin na gila sa tron chan Tivakovia, Choku Avaro, Chayakarabo, Awakaro, Chazi Verde.